0: transferred out to nimbalik ang ESF.
1: Oh,
0: nimbalik ang ESF and 50% of the 225 or more than because sa 225 na binlan naman lang ka 108 young girls. Mm. But despite wala ragi hapon ma-discourage ang ato mga farmers ning padayon ragi hapon, and until now we're so very happy nga ang ato ang from the 108 sa pagkakaron na nay repayments nga more than 200 pod kapuok nga na naka from 75 ka farmers na increase siya into 178 nga mga inspire nga mga kuan members or farmers. So aside from that, we have so many napata ang mga nadawat po
1: other than the inspire
0: na tayo nadawat from PCC Philippine Carabao Center na tayo yung 108 ka dairy buffaloes in which nanata sa mga 48 letters of gatas nga ma-generate, ma-produced every day. Unya na po tayo dairy box sa pagkakaroon, nga process po sa gatas nga naa sa Ataboylan. Unya, since nga to ang goal is to complete the value chain. So, ang kabaw, kinanglan mo siya pagkaon para makaproduce siya o kanang maayong gatas. So sa Puhol, naka-connect po ta sa DAPRDP. That is a 40.1 million nga project, which is a plantation of forage, 100 hectares for corn,
1: okay,
0: 50 hectares for napier, and 50 hectares for sorghum. Mm-hmm. So at 75 days old, i-harvest na siya for silage. Mm-hmm. So ang atong dako nga silage production sa pagkakaroon na dito sa Puhol. Sa Puhol siya. So muna, para na siya sa ato ang mga nagbuhi o mga kabaw po. Mm-hmm. Then, aside from that, naputay ginaluto po, natay kuan po sa pagkakaroon na sa pipeline or nag construct na po, ongoing na construction sa ito ang greenhouse food for high value vegetables.
2: Sa asa man
0: na siya? Siya sa kolonya, sa kolonya Toburan, and the other one is nang asa Asturias, Cebu. Mm-hmm. Then nakadawat po ta og tractor, four wheel drive, mm-hmm, and multi cultivators. Mm-hmm. So muna siya yung mga
1: nadawat na to,
0: yes,
1: from DA. So ma'am, usa na to mas palabmon pa natong storya. Pwede mo na to maduaw ang usa sa farmer na to under the Inspire program or asa gyud ni minimo dadon, ma'am?
0: Actually, naatay successful. I'm very happy and proud to share nga usa sa ato ang mga Inspire beneficiary nga naa diri sa Tuburan. Kuan na siya, naa sa kolonya Tuburan. Usa siya sa top 5 finalist sa katong Siblak International Siblak Awards in Belgium. So mao to siya ay Ginalisa Labaw. So kung wala lang siya nakakuha sa top 3, kay kung sa top 3 adto unta to ang awarding with the queen sa Belgium, but we're still so happy because dako na kaayo to nga kuan nga from 68 nada siya sa 18, which is final 18 nga nadapon siya sa Manila, gi-treat sad sila as mga kuan kanang like a queen po, kay gi-consider man sila as great women diri sa Pilipinas. Unya, dayon from top 18 na appeal siya sa top 5 finalist. So diha lang kay wala man siya nadala sa top 3, so maybe next time.
1: Sige,
2: so excited ko nga ato na siyang maadto, ma'am, no? Kay
0: sige, kuan. Sige, sir.
2: So unya, among ato nang usa sa inyong membro, ma'am, na beneficiary sa mga programa, bisitahon na mo sila sa ilang farm mismo aron sairan kung unsay kahimtang sa ilang mga baboy.
0: Yes, oo, kay gina-train man pud nato sila nga dapat i-process pud ang waste sa ilang mga baboy.
1: Maoma.
0: Para while waiting silang baboy nga mga anak nga para maka-income sila, naa silay kita coming from waste every month.
1: Sige, they, ma'am. So kana, ma'am, ato na siya masaksihan unya sa pagbalik sa
3: ang Bulanong Panguma. Ang El Nino usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon.

0: kwento agriculture at nang hippie lang ito.
1: Welcome back mga ka-agri, o karon niya kita dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu.
2: Yes, Krisno, ato nagyong maila-ila si Ma'am Gina Labaw, usa ka benepisyaryo sa Inspire Project o usa pod gasakop sa FCCT Tuboran Branch.
1: So ma'am, pwede ba mi makabisita o makatanaw sa imuhang farm?
3: Okay kayo sir. Mao ni karon akong baboy nga gikan sa DA nga akong naapilan og pagpasiugda sa FCCT. Kaniadto tulo ra gyud ni sila ka buok nga karon nanganak akong himo sa anay. Mao ni sila nga naabot na gyud sila gyani kadaghan.
1: Ma'am, so pila naman sila run tanan ma'am, if kaya pa ba nimo mahimduman?
3: Ani sila ka buok ang naanay na nako. Unom niya ang yan na po yung usang akong para ikapito kay po may usang o ano po tangan.
2: So unsa may mga pamaagi ni mo sa una nga nakalikay gyud or naluwas gyud ning imong mga binuhi?
3: Ang ako lang ato nga ako lang gyud lang gampingan dili na ko pasudlan og lain nya dunay mo ari diri kan ari yung mga tawo nga sinati na dyan ako. Di na ako pasudlan og lain. Kaya para malikay sa sakit ang akong gawin.
1: Sa akong nadunga ganina sa mong pahinabi ni Ma'am Clav, ang ilaha pong hugaw kay ato hapong i-recycle ba to, ma'am? Pwede ni mo to siya masaysay, ma'am?
3: Ang hugaw sa ako ang baboy o sa akong kabaw mo, naghimo na akong compost fertilizer at kakura nga gigamit sa nako sa akong mga tanong. Mm-hmm. Ya, ang mga nangahali na ko, ano mo na nakabuhat ko o butanganan sa akong kabaw, milk, parlor, pataod kong kurinti, nanak ko'y kurinti o kubi. Mm-hmm. Ya, na ako'y freezer o grape.
2: So, ma'am, kung sa man yung mga practices ni mo nga, nga iskay man yun gani yung mga binuhi diri?
3: Ang ako, anak niya, sir, pagkakaroon kay lisod man yun karoon ang panahon, ni mahal ang palalitong tanan, ako na siyang giapilan o nilatan nga gabi. Akong isagol silbi, i-mix na ko sa tahop silbi itubig nila, dayon ang pits, para nga maka kuan lang gud sila ang panggastos kada adlaw kay dako jud kayo og makuan niya. Usa sad ang akong pids tungod nga naapil ko sa FCCT dako kay tabang nako. Kay sila mo ay ni provide sa ako ang mga gilawg sa ako ang mga baboy.
2: Nang naba kay mga naapilan sa nga mga trainings or mga pagbansay-bansay nga gihimo sa DA or sa FCCT nga nakatabang nimo nga mas mupalambo pa ang imong kahibalo sa pagpamuhi sa baboy?
3: Daghan, sir. Daghan, dili lang kay sa DA. Diri ang mas daghan akong naapilan nga seminar sa FCCT yun. Pwede sila may nagtudlo na mo kung unsaon yun ang pagpamuhi o unsaon pagpalambo sa mo ang panginabuhian diri.
2: Ma'am Gina, unsa pa man ang mga nahatag ng mga proyekto sa DA diri sa imong farm o sa inyohang asosasyon diri sa Tuboran?
3: Ang nahatag niya diri gikan sa akong baboy, sa ako ang kabaw o kining tractor o gangamo ang greenhouse.
2: So Chris, ongoing gyud ang ilahang greenhouse.
1: Og Ma'am Clav, unsa ba pud inyong mensahe sa Department of Agriculture hilabi na sa pagpadayon sa inyohang partnership with DA?
4: Mapasalamaton kayo mig dako sa Department of Agriculture tungod kay hilabihan kadaghan sa mga proyekto pod nga ilang nahatag ka sa FCCT og napadagayday pod nato ngadto sa to ang mga miyembro nga din atong gilantaw nga mooy usa sa makapabugto sa makalilisa nga kadina sa kalisod. And hopefully dili kapuyon ang Department of Agriculture sa pagtabang pa aron mas daghan pa unya ug mapalapdan pa ang ato ang pagtabang ato sa to ang mga kaigsuonan nga nanginahanglan gikan sa production technical aspects up to the marketing, which is mao na missing link sa pagkakaron. Thank you so much.
1: Tagang salamat po Ma'am Clav.
2: Ug mga kaagri, napupos na ang atong oras. Hinaot nga naamoy nakatunan sa atong pakighimamat sa atong mga mag-uuma dinhi mismo sa lungsod sa Tuboran. Atong nasaksihan kung unsa ang epekto, nindot nga epekto nga anaatas o sa kakooperatiba nga maayo nga nagdumala o maayo nga pagsuporta sa ilang mga membro. Diba, Chris?
1: Sakto, Jogka Coldarbs, no? Hangtod sa sunod higayon mga kaagri, lain na pud nga mga kaumahan na usab ang atong bisitahon aron sayran ang istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og kinabuhi pinaagi sa pag-produce og mga luwas nga pagkaon. Sa usab ako si Chris 11B Cahes
2: ug ako si Darwin Canaveral nanukad dinhi sa Barangay Colonia Tuboran Cebu kauban ng FC City.
1: Salamat sa pakiguban kanamo sa laing hugna sa
5: ang Bulanong Panguma.
6: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang Bulanong Panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa simana. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, look hands.
6: Kainom ka o DTI Excite Mandit. Gisulayan, gini mo.
7: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-tiktok? GTX.
8: Mabibili sa mga butika.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Igala may nga buntag, kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlaw Martes, Mayo 12, 2026. Nakalusot na kagahapon sa House of Representatives ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa boto nga 255 ang nipabor. Apan boto sa tulog ka mga kongresista sa Bohol, nabahin si Congresswoman Van Vanamitado Galixio Tutor, parihong nibutar og no, samtang yes ang gibutaran ni Congressman Babayap. Samtang kani gobernador og murang kuryente partyrest Representative Art Yap wa mutambong sa nominal voting sa impeachment complaint sa Vice Presidente. Sa atong police report, biktima sa hintanran ng second driver sa motorsiklo human nadasmagan dito sa lungsod sa Baclayon. Kandidat kapin sa 112,000 pesos nga illegal gandruga na sakmit sa Inabanga at sa Bypass Operation. Mawag ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: downy rock, the rub bango-bango, new downy, even better na.
1: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini, Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hang tud karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo!
3: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
3: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
4: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: I-impeach kagahapon. Igalamay nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng Adlaw Martes, Mayo 12, 2026. Nakalusot na kagahapon sa House of Representatives ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa boto nga 255 ang nipabor. Apan boto sa tulo ka mga kongresista sa Bohol na bahin si Congresswoman Van Vanamitado Galik si Tutor, parihong nibutar og no samtang yes ang gibutaran ni Congressman Pabayap. Samtang kani gobernador og murang kuryente partylist Representative Art Yap wa mutambong sa nominal voting sa impeachment complaint sa Vice Presidente. Sa atong police report, biktima sa hintanran ng second driver sa motorsiklo human nadasmagan dito sa lungsod sa Baclayon. Kandidat kapin sa 112,000 pesos nga illegal gandruga na sakmit sa Inabanga atol sa Pivest Operation. Mga ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Ang takna, alas 5:45.
3: Aldridge, Balitang Kalusugan.
4: Igala mayong adlaw kanatong tanan. Good morning. Mayo nga pagpanikay-sikay sa atong mga kaigsuunan ining sayo nga kabuntagon. Atong pasalamatan ang Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Aduna ka may problema uwa, ato ang ayan nga pasalamatan nga gihapon ang ato ang Diyos nga gamhanan sa tanan mga higala. Atong ipangaliya nga ato kaniya nga unta. Dugang pang mga grasya sa kinabuhi, dugang pang gasas kinabuhi, gasas pamilya o sa tanan mga higala. Good morning sa mga tigamitan o padung pangamugamit sa tuang mga produkto sa Aldridge Corporation. Ang ato mga produkto na sa 123 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o now sabang Energo Toro mga higala. Good morning ato ni Ma'am Clarice Cheng, atong Regional Coordinator. Ni Pare Gilbert Arais, atong Provincial Coordinator, mga higala. Og atong mga tigamitan og padong pangamugamit sa tuang mga produkto. Og ang nagpadagan mismo, no, sa mga butik.

mga mangingisda, mga mag-uuma, o katong na mga kaigsuna nato nga kining naa sa mga restaurant nga sa iyo kayo nagmata, no? Good morning. Ni Ma'am Ems Rikina, good morning. May una nakaabli na to din sa tuwang tulumanon, si Sir Leo Rikina, John Rin, Junior Ano, sa Habitat Bool, Biloy Bustamante, pare di sa San Isidro, Bositi Sanchez. Nagdaanis tingog sa mga senior citizens di sa Baclayon. Bisang pagrikisa o ning bursa ni naa ato ang pau liniment mga higala. Si Ma'am Dorica Guko, nagdas ta tingog usab kini sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Alburquerque nga ang iyang mga kaubanan, no? Misunod niya nga nagagamitan sa tong Pau de Arco capsule o ang Pau liniment mga higala, no? Kanunay yung taon ng gitaho nato ni Ma'am Dorica Guko nga misunod niya, no? Ang mga kaubanan niya sa iyang gipanguluhan nga pundok diha sa Alburquerque ang mga seniors. Okay. So salamat kayo, no? Sir Atoy, ang Pau capsule makatabang sa pagpalig-on o pagpanagang sa atong lawas, pinaagi sa mga bitamina o sustansya nga naa nini. Apan importante gihapon nga magpabiling himsog pinaagi sa atong sasakto saktong pagkaon, igo nga tulog, pag-inom og tubig og pag-amping sa panglawas kada adlaw. Sakto gyud ka, ma'am. Ma'am Ems, no? Salamat kaayo. Unya ni Juan Paulo Herrera Asterio Doisabas dia sa Habitat Bool. Hay ngadto ni Ma'am Rosemary Inday and Paul Masirin ngadto usab ni Jovelyn og Grandy Lumayag nga kanunay namati dinis tong tulmanon. Greetings gikan ni Ma'am Ems Rikina. Si Janet Lim Villarrojo dia sa lungsod sa Dawis mga higala, good morning. Mayo nga pagpamati tinuod, no, nga kining ato ang pag-inom sa Pau de Arco herbal capsule. Numtan po nato ni sa ato ang mga pag-amping, no, sa ato ang kaugalingon. Gasigi ka og inom pero gasigi kag lakwat sa magabi, wa kay tug, no, kay gasigi kag laroy-laroy, libot-suroy, sugal, inom o guban pang mga bisyo mga higala. Guba ang atong immune system nga maoy tumong sa ato ang Pau de Arco herbal capsule nga mapalig-on o mabalansi mga higala. Ang atong immune system magsilbi ni sundalo sa ato ang lawas. Unya, kanunay ning sungon na to sa bumbahan ni kanunay sa ginadili nga drugas, waitog, stress niya, sigarilyo, inom, maluya gyud ang imuhang immune system. Maluya gyud ang imong immune system nga maoy sundalo sa lawas. So makasud na ang mga kontra, ang mga sakit-sakit, no, mga infections o guban pa. Pero kung lig-on ang imuhang immune system, saktong pagkatulog, kung magkaidara na unom nga to sa walo, pito nga to sa walo, o mga bata-bata pa, taas-taas pa nga oras pagkatug, wa ka magapalabi sa tambok para tamis nga mga pagkaon, wa ka manigarilyo, mangiinom lang kang tagsa ka shot, duha ka shots pa lang nga ilim nung makahubog, wa ka magagamit sa ginadili nga drugas, og saktong pagkatulog og saktong inom sa tubig, saktong nga pagkaon, dili kay butirik kanunay ang tiyan. Oh, lig-on gyud, no? Mamahimong lig-on gyud ang atong immune system. Naragyo na nato gyud, no? Kita nga gada sa atong lawas, naragyo na nato. Pero hinuon, tungod sa kakulang sa ato ang bulsa, di ta maka-afford na ng mga pagkaon nga murag makaingon ka nga makahatag yun mo og nutrisyon. Pero doon na may mga maka-substitute, ana, no? Kung dili ka kakaon kanunay og karne, na imunggos, na iutan, no? Kanang utan, grab, guang kaayo na, no? Makatabang na kaayo na nato, no? Kaning utan nga kanunay kanon na to, kanang nilawoy. Ayaw lang po nang ginisa, purbida po ning uban magisa, oy, maglutaw mas mantika, kanang taong magluto, kanang inadlip nga taong, maglutaw sa mantika, nagkapalabian.

0: na mapugayo. Miss, gakaong kag-utanon, tuwag, lutaw na nos mantika ang imong mga sudani mo. Gamay lang igor ay luto sa panakot. Okay na, pero mas maayog itong lawoy, God. No? Nilawoy. Wag yun makatupong sa nilawoy, God. No, nilawoy. Doon na kitahay kay kininhasan diha. Na kay kinhasong nakuha, ayaw lang po ning dapit nga doon ay red tide, ha? Imo nang kamunggayan, pais na naway. O sa kabukal sa kamunggay nga imong gilunod sa imong kinhason o kaha nang nangumot ka, nagkakuha kang mga gagmayng isda, mga danggit imong kinuha sa kininhasan imo nang kamunggayan, pais na na. Ayaw na lang pagkuhan itong adunay katikungkong sa lamisa kay ang kolesterol, no? Ang kolesterol. Pero kanang mga kinhason, ayaw lang pong palpalabi kanunay ana kay daghang uric na. Oh, uric. Unya, doon na kay nakapalit kintahay kag isda nga tungag kilo kay mahal-mahal man ang panahon karon, mahal-mahal man ang isda. Imo nang atapanon, unya kamunggayan, butangan ni mugay. Una kay mga okra dihang kay tinanom sa aduna kay po kapunuan sa okra imong tinanom, mamunga na kada adlaw ka magutan gyud, no? Maglisod siro kag hurot. Kay dali ara mo dagko ning okra. Maabtang gani kaguwang na bisag po kapunuan nimo imong balay di ka kahurot siguro. Di na mahurot nimo kay kanang naay magbunga na sila kada adlaw na bisan pa og magkuha kag tinagurha ka buok sa usa ka punuan gitanom nimo mga tulo ka buok, 30 na ka buok sa usa ka adlaw, sa usa ka adlaw. Mahurot ba nimo na? No? Kanang alugbate, no? Piting dakuan ang ikatabang. Nag-inuman ka sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, unya gipag-agasigit ang kaon na ng mga utan. Kining kita yung mutanong babitaw. No? O gano'n natin mga container diha nga wala ng mga sud. Bawang gisanayan na sa lamok. Busloti lang na siya. Butangin ang yuta. Mahimong imong tamla ng okra. No? Mga alugbati. Anang ibuta ay iparid na gano'n ang imuhang kural ni mo. Di naman kinahanglag dahang yuta. Butangan ni mong pitsay. Na ilisos tangkong diha. Na mga liso sa Office of the Provincial Agriculturist. Makatabang na mga higala. Nganong atong gisulti ni dinhi tungod kay gasalig ka nga gainom ka sa atong Pau de Arco Herbal Capsule pero wa po kay pura sa imong pagkakanon labi na ng panahon ng fiesta. Wa, jogi hapon tayo maani yun sa itong tinguha na to. Pero kung conscious kayo ka sa imong mga pagkaon, di ka magpalabi ang mga tamis labi na ng panahon ng adunay mga salad ron, no? Giandam. Pero ang imuhang kanon, saging lang, lakatan, o naba kay apple o kanang nay mansanas nga ibutang, mas maayo pa na, direkta, hugasi lang pag-ayo. O niya, ginagmay lang yung kaonan ng mga kuang kay fiesta malagi. O niya, gainuman ka sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Di po kadali siguro makasakit. Eh. No. Itandi na itong mga tao nga walay pura. No, magbuwa lang itong baga gausap sa litson. Peting. Ya, daghang pista ron. No, kasunod ang pista. So, mao na problema. No, gadaghan naman nga takingking, kay may tukar ng arthritis, kay peting lami atong alimango, peting lami atong kasag o lambay nga fiestas tubigon. No, kay peting kasag, sagaran dahiling mag mga lambay, das tubigon, pasayan. Di askalapi, mga dagkong mga lukon, no? Gawas aning mga lubok o sa aning mga pilar kay kabaw yun na ilahan diha, no? Balilihan, kabaw yun na. Pero aning mga dapita sa mga isla-isla nga doon ay dapit bitaw ng mga kaislahan. Fiesta diha, mga kuan sa mga kinasun, mga seafoods ba? Kaya nabang mausab ang kulon ni kaluto bitaw? Kinalamian man akanon pero yayay po na sa ato ang arthritis, no? Yayay po na sa imuhang heart po ni mo, no? O yayay po na sa imuhang hypertension kay musaka, musalibungbong na. So, ang Aldrich Corporation nagtambag nato nga samtang gainom tas tong Pau de Arco Herbal Capsule, tulakan na tong init-init nga tubig sa dili pata mukaon nung tanpod nato gyud sa ato ang mga pag-amping para itong giingon ni Ma'am M. Sirkina. No, makatabang yun na nato, no? Makatabang yun na kayo nato ang Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Abag ba nining panahon karon nga gakamalisod na. Good morning ni Josephine Humigop, ni Ma'am Doris Kaloyong, ni Ma'am Dorik Agoko, ni Ma'am Bete Humawid, ni Hapon Agopitak, o Rikiron Agopitak. Good morning, Aisa Opus Bustamante, o ni Dudong Jetro Manilius Ridulia. Salamat sa Dios, salamat kayo sa pagtubay din sa tungtulman ng Aldrich Balitang Kalusugan. Ato usab nga timbayaon sila si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato. Oban siyang banad is balilihan, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply de Speed North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez, pinagi ni Ma'am Christine Joy Tandog, ni Sir Jay Tandog sa Dawi Cycle Center. Mga pensionado sa SSS, GSIA, sa mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Kanhi Kapitan o Kagawa diha sa Barangay Mansasa, Paul Pahang. Good morning. Ingo manusab nga to ni Bro Danny Abiliana, ang kugihang Kagawa diha sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Si Kagawa Roberto Batsoy Alba, kugihan po diha sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang napadagan sa Serenity Park da sa tip-tip kansang buhatan ang himutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong syudad da sa Tagbilaran. Maayong pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Edi Borja mga higala, o nagpamina usab karon si City Councilor Plong Rengka, o ni Buol Barangay Kagawad Isabel Rengka. No? Good morning. Mayang pagpamati ni Engineer Gimam Inday Balunga sa Balungas Lichon, Leas Porok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings tanang taga Bohol, Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, Sister Melchor Daniel, ugan General Manager si Ma'am Janet Romero. Taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, good morning. Mayang pagpamati usab ni City Mayor Jane Yap, ni Congressman Babayap, good morning usab sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok, good morning usab ni Ma'am Maricel Giritan. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station is Porok 5, Barangay Bool, Brato ang ilang mga produkto dito mga higala. Maayong pagpamati usab ni Municipal Councilor Sin Gingging o ni Muloy Caballo de Baclayon, ni Ma'am Edith Rebeta de Montanya Baclayon. Good morning, mayong pagpaminaw sa ni Ma'am Claire Dahay sa Generex Pharmacy, pitinaghanang mga butika din isto ang lalawigan sa Bohol o ang kinakusgang Vice Mayor de sa Lungsod sa Albuquerque, Dan Samar o ang hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street ning itong syudad. Haom sa tanang mga events mga higala, doon na kayo 3 minuto rugun pagkasakyon gikan sa pantalan ng itong syudad may nga daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Walang turling sa mga balita, gikan na Earn Pahayahay. Earn, go!
1: Gikatahong ilegal nga tighabwa og hugaw gikan sa septic tank unya ipabuhagay lang na Plains Kalsada, nadakpan sa akto dito sa lungsod sa Dawis. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Cell Remolador, Cell, go!
2: Kapin sa 112,000 pesos ang kantidad sa Cebu ang nasakmit sa kapulisan sa Inabanga kiniatol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Saa, Inabanga, Domingo sa Udto. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
3: Ayong pagkabalintong nga usa ka driver sa usa ka motorsiklo, makinigil sa magan sa layan nga motor dito sa lungsod sa Baclayon. Biktima kini sa hit and run. Nakaangkon kini mga angol, bunok siyang kaluwasan. Kini sa alerto, June Gutierrez, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa kauluhan, Vice President Sara Duterte impis na sa Kamara sa ikaduhang higayon. Samtang Senador Alan Peter Cayetano, bagong Senate President, human napalagpot si Senador Tito Soto. Maukadto ang kinatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Dalit ka na to sa Marcella Feeds.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Hingpit nang gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa boto nga 257 ang nipabor, samtang 25 ang nisupak og 9 ang ni-abstain. Sa boto sa totoo ka mga kongresista sa Bohol, nabahin gini si Congresswoman Vanvan Omintado ug Alixi Tutot, parihong nibutarog no, samtang yes ang gibutaran ni Kongresista Babayap. Dugang detalye sa report gikan ni Ray Tutas. Ray, go!
1: Gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte uban sa magabungog ang boto sa mga kongresista. Kinihuman, 257 ka mga kongresista ang nibutar pabor, 25 ang nisupak, samtang siyam ang ni-abstain sa House Resolution 989 uban sa Committee Report 261 nga naglangkob sa mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang tulo ka mga kongresista sa Bohol nabahin sa ilang buto. Lakip sa nisupak sa impeachment mao si 2nd District Congresswoman Maria Vanessa Mintado og 3rd District Congresswoman Alexi Besas Tutor, samtang nibutar pabor sa 1st District Congressman John Jesnel Babayap. Nominal voting ang paagi sa butuhan diin gihatagan og higayon nga maka-explicar sa ilang buto ang mga magbabalaod atol sa sesyon sa Kamara de Representante kagahapon adlaw. Sa usa ka pahayag, si Kongresista Omintado miingon nga ang iyang buto pinasubay sa panawagan sa katawhan sa segundo distrito nga dili paboran ang impeachment sa Vice Presidente.
2: Representative Omintado is hereby recognized.
3: Thank you, Mr. Speaker. Mayong hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol. Thank you, Mr. Speaker.
1: Si Kongresista Tutor sa iyang bahin miingon, ang iyang buto mao'y tingog sa katawhan sa 3rd Distrito. Matod ni Tutor, ang iyang pagsupak mao'y tingog sa kadaghanan sa iyang distrito nga gustong tutukan ang mas dinali ang mga isyo sama sa pagpabalik sa kaligon sa ekonomiya o pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa publiko.
4: District of Bohol, which includes 436 barangays and 19 municipalities, making it the largest district in Bohol. As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong boto mao'y tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa 3rd distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of our people. Thank you, Mr. Speaker.
1: Samtang si Kongresista Babayap nibutar pabor sa impeachment alang sa kayuhan sa katawhan sa unang distrito. Ang tulo ka mga kongresista niagi una og sunod-sunod nga mga konsultasyon sa ilang mga konstituwente sa niagi mga adlaw sa wa pa sila mabutar sa impeachment sa Vice Presidente. Lakip sa gibasihan para i-impeach si Bibi Sara mao ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o guban pang high crimes. Sa usa ka radio interview, si Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon nga nibutar pabor sa impeachment ni Duterte miingon nga andam na ang House of Representatives sa pagpadasa articles of impeachment ngadto sa Senado nga may mulingkod isip impeachment court sa labing dali nga panahon. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan. Impeach na si Vice President Sara Duterte sa ubos by balaoranan sa ikaduhang higayon nga gisang-at nga impeach or article of impeachment. Kini magitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
5: katulad ng sa Senado, mainit din ang eksena sa Kamara kung saan pinagbotohan na ang impeachment case ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula po dito sa Batasan. Isaiah, ano na ba ang resulta ng botohan?
6: Boto, Pinky, sa boto ngang 255-26-9. Tuloy na nga na-impeach si Vice President Sara Duterte dito yan sa House of Representatives. Base nga sa mga detalye nakuha natin, Pinky, ang ilan sa mga bumotong no for impeachment ay mula sa Visayas at Mindanao. Bago magbotohan, humingi muna ng basbas ang ilang mambabatas at dumalo sila sa isang misa sa House of Representatives.
7: It would be best to, you know, well, of course, in prayer to ask God's blessing and guidance on what we're about to do. But also to make sure that everything we do naman, we don't lose sight of the original intent that we had.
6: Matapos nito ay lumakad sila sa paligid ng kamera para ipanalangin ang gabay sa kanilang pagboto. Hindi pa man nagsisimula ang sesyon, may buwelta na si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay sa proseso ng impeachment laban sa bise. Kaugnay sa posibilidad ng suhulan sa impeachment na dinadaan umano sa MOOE o budget ng mga mambabatas para sa kanilang empleyado at distrito.
8: May mga kasamahan ako na nabigyan ng 2 million pesos Easter break additional MOOE. Hindi ko po sinasabi ito ay bonus. At may mga kasamahan din ako na hindi nabigyan ng 2 million.
6: Eksaktong alas 3 ng hapon, nagsimula ang plenary session. 250 ng mga mambabatas ang present sa plenaryo. Wala pang isang oras, sinimula na ang sponsorship para sa committee report number 261 na pinangunahan ni House Committee on Justice Chair Jervie Luistro.
9: Kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo.
6: Pero sa pagsisimula, nakitang nag-walk out si Davao City Representative Paulo Duterte. Kaugnay sa botohan, mabilis ang naging roll call. Sa detalye na nakuha ng Billionaire News Channel sa mga nag-yes ay kasama sina Navora City Representative Toby Tiangco, Kamanggagawa Partilist Representative Eli San Fernando, ML Partilist Representative Laila Dilima, Representative Percival Sindania at Representative Sara Ilago. Ang ilan naman sa mga nag-no for impeachment ay sina Cebu North District Representative Rachel Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Garcia, Leyte 1st District Representative Roger Mercado, BH Partilist Representative Robert Nazala, Congressman San Shimura ng Cebu 4th District, QC Representative Bong Suntay at Congresswoman Christine Chutor ng Bohol. Nag-abstain naman sina Palawan Representative Jose Alvarez, Caloocan Representative Edgar Irise at Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Pinky, hanggang sa mga oras nga na ito, naririnig natin no, dito sa House of Representatives ay kasalukuyang nagpapaliwanag ang ilang mga mambabatas ng kanilang dahilan ng kanilang naging boto kaugnay nga sa impeachment ng bise. Kanina, personal din nating nakausap mismo si Representative Kiko Barsaga kung ano ang dahilan ng pag-known niya sa impeachment. Though, alam na talaga natin noon pa man, Pinky, na mag-know itong si Barsaga dahil nga ito ay isa sa mga kaalyado ni Duterte dito sa Kamara. Ang sinasabi niya sa ating kanina, expected na raw na mai-impeach si VP Sara, pero iginiit niya sa pagdating daw sa Senado, imposible raw na makuha ang 16 votes mula sa mga senador. Samantala, nakausap din natin ng personal si Navores Congressman Toby Tiangco na siya nga rin ay bumoto ng yes for impeachment. Ang paliwanag niya sa atin, ang kanyang naging boto kanina, Pinky, hindi dahilan para sabihin na guilty na si Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya sa atin kanina, iyon daw ay gusto niya kasing mas mapakinggan pa sa trial ang magiging mga paliwanag ng bise at gusto pa niyang mas maintindihan ang mga ebidensya. Ang kwento niya sa atin, sa lahat daw ng mga ebidensya na inilabas dito sa House of Representatives, ang tumatak daw talaga sa kanya ay yung SALN ni VP Sara, na kung saan nga hindi dineclare ng bise yung kanyang cash on hand and cash on bank deposit mula 2019 hanggang sa taong 2024. So yun lang yung gusto niyang magkaroon ng kalinawan. Pero yung mga Ramil, kaugnay nga kay Ramil Madriaga, ang sabi sa atin ni Representative Tiangco ay isa raw na kalokohan. Pinky.
5: Ay saya, may reaction na ba ang kampo ni VP Sara?
6: Pinky, sa ngayon, meron na rin tayo nakuha mismo na sinabi ni Attorney Michael Bowa, isa yan sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi sa atin, Pinky, ng kampo ng bise, natanggap na nila o nabalitaan na nga nila ang naging resulta ng botohan dito sa plenaryo. Pero giniit nila, Pinky, na handang-handa na silang humarap sa Senate trial at ipakita o patunayan na mali ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. At ito na nga lang, kanilang hiling ay sana raw mapanindigan ng mga complainant o ng mga accuser ang kanilang mga reklamo laban sa bise. Pinky.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula po dito sa Batasan.
0: Samtang sa lain nga bahin, mga higala, samtang nagkaguliyang po sa butuhay kagahapon o pagpagawa sa ilang mga baruganan sa mga kongresista, doon na po'y kudita dito sa Senado. Bago na ang Senate President karon, si Senador Alan Peter Cayetano, human napalagpot si Senador Tito Osoto, usa kay sa duwa sa nahitabo sa Senado kagahapong adlawa, usa kay kalambigita ni ini sa impeachment nga isang-at sa ubos baybalaranan ngadto sa Senado, nga bag-o na ang Senate President kagahapong adlawa, then ang mipabor nga mapalagpot og tua mipabor kadto kang Alan Peter Cayetano nga senador nga mamahimong Senate President, to adito si Bato de la Rosa, si Bongo, si Aimee Marcos nga suod kaayo ni Vice President Duterte. Makalusot baka ang impeachment sa Senado? Ato paminawon mga balita gikan sa GMA News kabahin niini.
10: Is hereby called to order. Senator Aimee Marcos will lead the chair. Senator Alan Cayetano is recognized.
11: Sir President, first,
10: the position in all the positions in Senate is hereby declared vacant.
0: Kagahapon mga higala sa Senado, mibarog si Senador Joel Villanueva. Siya may move, aduna siya motion nga ang tanang mga posisyon bakante. No? Mao to nga naghimo og butuhan, no? Nahimo og butuhan. Unya sa gihimong butuhay nila 13 ang may pabor ngadto kang Alan Peter Cayetano. Siya maraman to ang kang Tito Soto. Pero si Tito Soto dito may butar pabor ni Alan Peter Cayetano. Ang outgoing or matawag na to ang gipalagpot nga Senate President. Unya sa impeachment sa Vice President, nakinahanglan og 2/3 ni sa 24 kabuok ng mga senador. Sa ato pa 16 ka mga senador ang mubutar para nga ma-impeach ang Vice Presidente. Unya 13 naman karon ang tuwa kitahe o mahitabo ang katong 13 ang nga may pabor sa Senate President nga bago,
12: ika-14 kita hay ang Senate President nga bag-o nga Ros Peter Cayetano, duha na lay kuwang, no? Nga napay ga-abstain pa. Napay ga-kuan kagahapon. So atong ipakli pagbalik ang mga balita mahitungod niini gikan sa kauluhan. Samtang kagahapon mga higala sa butuhay sa Senado, nakaguliyang po kay gipugngan mga makasud si Senador Bato de la Rosa.
13: Sa liderato ng Senado sa sesyon kanina, iniluklok bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Inihalal naman bilang Senate President pro tempore si Senator Loren Legarda. Saksi si Mav Gonzalez.
14: Sa pagbubukas ng sesyon kanina ng Senado, may pasabog si Senator Alan Peter Cayetano.
15: There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change.
14: Sinundan niya ng motion ni Senator Joel Villanueva na gawing bakante ang mga posisyon sa Senado.
16: May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
17: With 13 affirmative votes, 10 negative votes and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
14: Kasunod niya ay ang botohan sa pagitan ni Senador Tito Soto at Cayetano.
18: Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia.
19: Senator Soto.
18: Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Cayetano Pia.
14: Ang resulta, 13 senador ang bumoto kay Cayetano, kasama ang 8 na nasa dating minority. Si Soto na bumoto kay Cayetano bilang tradisyon at ang kanyang dating mga kaalyado na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at kapatid ni Cayetano na si Pia. Siyam naman ang boto ni Soto, kasama si Alan Peter Cayetano na bumoto rin sa kabilang nominado bilang tradisyon. Nag-abstain naman sina Mig Subiri at JV Ejercito. Sa pagsumpa ni Cayetano bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang trabaho.
20: Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right.
14: Binigyang diin ni Cayetano na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalit ng liderato ng Senado.
20: Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po.
14: Sa isang post, tiniyak naman ni dating Senate President Soto na nananatili ang kanyang katapatan sa saligang batas at sa mga Pilipino. Itinalaga namang Senate President pro tempore si Senator Loren Legarda. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.
12: Samtang gagahapong adlawa mga higala, samtang mupadumuso sa Senado, murag na isukamod to si Senador Bato de la Rosa, gihanga kay di siya pasudlon sa sud sa Senado, giharang siya sa Sergeant at Arms Bato sa kuan o niya ang Sergeant at Arms po nga may gaharang giingon mo to nga mura mo to nakatilaw mura mo to gikulata mo kuno to no niya. Pero ubos na karon sa Senate custody si Senador Bato de la Rosa, no? Nahukman nila kagahapon samtang wa pa ma ilang aduna pa sila gihimong husay sa nahitabo kagahapon ang lawak at pirti mang pumuta ni Senador Bato de la Rosa sa dihang dito na sa sul sa Senado. Aris atas na itong lakat sa panahon mga higala kung wa ba'y gitutukan gibantayan karon ng pag-asa nga daw tang hangin. O ba na itong karabutaga si Sir Leonard Summer. Sir Leonard, good morning! Atong balikan karon to taod si Sir Leonard Summer. Inyo na bati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Ora salah saya 104 na.
1: Angeles brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
0: Sa mga nagunang ulhan tudling sa itong mga balita karong adlawa,

Hingpit na ang i-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa boto nga 257 ang nipabor samtang 25 ang nisupak og siyam ang ni-abstain. Boto sa totoo kapag kongresista sa buhol na bahin si Congresswoman Van Van Omintado o Galixi Tutor parihong nibutar og no samtang yes ang gibutaran ni kongresista Babayap. Samtang kanhi gobernador og murang kuryente partyless representative RTOP wala mo tambong sa nominal voting sa impeachment complaint sa Vice Presidente. Gikalipay sa mga tigpaluyo sa mga Duterte sa Bohol ang pagbutar ni Congresswoman Omintado og Congresswoman Tutor sa no sa reklamong impeachment batok sa Vice Presidente. Kini og dugang pang mga palita. Inyo mabati karong alas 7 na. Balita.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 15, tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
4: Engineering Prosperidad, ni Sir Tagamanugan Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabat-ang. Nya high blood food ko, nya masulib ko kalipo. May maintenance na ganit ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandirang magasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ni akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500, umaytisi, right, jud ang akong ginainom, sir.
5: DTX 500, I recommend sa mga eksperto.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola.
6: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na? New Alaksan Extra. Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaksan Extra. Extra paspas. Extra galing!
11: Hello mga ka-MX3! Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
12: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dalan, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, kwantan, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3, and then akong giinom pag-gabi. Pag-muntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sa yun ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Namin kayo MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata kong like 8, fresh na fresh. Pero ako mga client, ako ipamake-up. Kinahang lang, kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Oras alas 6:41 ang taknas kabuntagon. Good morning. Ato ni Seferina Buktuano ni Ditsa Loves. No? Good morning. Mayong bunta, greet ko sa akong wapang anak si Lalang Buktuanon Suganub og ni Suganub og ni Binig Junjun Suganub ni Jairos gikan ni Pina Buktuanon. Villa Caballero, good morning. Watching live. Okay, salamat kayo. Jonard Buktuanon, greet ko ni Emma Ungkal, Cario Ungkal. Luning Buktuanon nga sige og pamati sa DYRD dito sa Lubgob, Sevilla. Asterio Doisabas, good morning. O, Gingo Manusab, good morning. Okay, nagpaminaw ang taga-accounting section diha sa Bohol Tropics. Mga guwapa buyag, no? Naminaw mi diri. Okay, salamat kayo ninyo. Jumartikong, good morning. Oras, alas 6:42 na.
7: Way palinay, di way ardi, kanunay.
13: Palinyo, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: BDMP Cooperative.
16: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, Cooperative Assurance Center for Life and Non-Life Insurance, Ticketing Services, Gasoline Station and Car Wash, and Refilling Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers free membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General.

0: og ang laing dokumento mao ang BIR nga may RMA Plumbing Services nga nakarehistro sa usa ka Regan Manozo Estrelles gikan sa Manila og matul para kabase kini sa Barangay 364 Santa Cruz Manila. Gikan diri sa Dawis Police Station kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
1: Alas 6.53 ang atong oras. Gibanaban ang mukapin nga to sa 112 kalibo ka pesos ang kantidad sa ginadiling drugas na sakmit sa kapulisan atol sa gipahigayon nga bypass operation netong nilabayng Domingo sa Unto dito sa lungsod sa Inabangka. Si the Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go!
2: Dito sa lungsod sa Inabangka, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Inabangka at also sa kabaybast operasyon inabagan sa PDIA 7 sa Bohol ay tabo dito sa Purok 7 sa Barangay Saa, lungsod sa Inabangka, Domingo sa Uto. Base sa taho, gibutyag nga positibong napalitan o usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos kining 25 anyos nga suspect nga lumulupyo sa Purok 1 sa Barangay Dagohoy, Inabangka. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing na po kaputos nga pulos adunay sod, gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 16.55 grams, kantidad kapin sa 112,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayon ining anti-illegal drug operations batok sa nadakpang suspect nga kasamtangang gitanggong karon sod sa silda dito sa lungsod sa Inabangka. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6.55 ang atong oras sa kabuntagon, biktima sa hit and run ng usa ka driver sa motorsiklo. Uman kini na dasmagan dito sa lungsod sa Baclayon. Si June Alito Gutierrez siyang report. June, go!
3: Dali ho ga risky sa tuwa nga MDRRM sa lungsod sa Baclayon ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Uman kini biktima sa hit and run ang driver sa motorsiklo. Gipaila nga si Erjan Isagre, 26 anyos, nakapuyo sa may Purok 5, Barangay Agipo, sa lungsod sa Mabini, na temporary usap kini nakapuyo dili sa may Sikitunas Street. Sakop niya itong nakabayas tagbilaran. Sa tuwa na sa iranga kahapon sa maras 8 sa gabi, nga parong naunta kini nga mo uli, diha sa iyang gisakaan, diha sa tuwang nakabayas tagbilaran, lulan sa gida ng motosiklo, pag abot kyo sa may populasyon Baclayon, napoy sa may Baliaut, wa siya makapantay sa usa ka motosiklo nga iyang ekwentro ug dito kini may bangga sa iya nga putres iya nga motor menud ang main ta baka balintong itaw ang nga driver kani si Eljan magidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon ug sa tuwa usab nga nasairan nagaresponde usab nga tuwang bahan sa tong kapulisan nila ni Police Staff Sergeant Neil Sumay Police sa lungsod sa Baclayon.
4: Oh, nagasugat sila pero nga actually ko tong matod pa sa driver, aksyon liko kung yung giganag mo.
5: Ah, okay.
4: Dito, oh, dito kaigo sa iyang, dito kaigo sa iyang, iyang footprint, sa footprint, sir, sa iyang footprint yung dapit sa kambiyada.
5: Ah, mauto, nabalintong siya?
4: Nabalintong, layo ang itang lagputan sa mga...
5: Nakatong nagabangga niya, nag-upintro sila?
4: Oh, katagbo sila, sir, may aksyon liko. Liko.
5: Sumuha, to?
4: Natumba po sir, pagkatumba, dalit pa po ng motor, ito rin ang hibat. Padong o galbor sir, o.
5: Ah, padong galbor.
4: O, pero kamo pang i-backtrack pa na mo sa CCTV sir, ar sa MDRA mo, tapos kayo dyan.
3: Nga muntag ato nga gisusi kani nga driver sa motosiklo na nakinis siya sa luwas nga kahibtang. Di ka lang dahil matangan sa lungsod sa Baclayon. Kini si Leto Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Inyo nabati ang tong Round Bohol Balita.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol. Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
8: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
9: DYRD. Operation Tabang.
1: Hello, good morning. Hello. Ay, guy. Good morning ni Amado Clemenia, ni Ma'am Bete Matiga Humawid, Boss Iti Sanchez. Good morning usab ngadto ni John Mark Yunson diha sa Lugob, Sevilla. Hello, good morning. Hello, good morning. Kisa ni?
10: Elmer ne, sir. Elmer Pekte.
1: Kisa may pasyente?
10: Charlie Egote.
1: O sa may sakit, ani?
10: Nakakuan na siya, na banggaan sa motor.
1: Okay, sige. Huwat-huwat lang sa gawas, ha? Palihog ko nung pahuwam lang cellphone ngayong gigamit anang doon na po ilang ihanyo, diha?
10: Ah.
1: Hello, good morning. Hello, good morning.
11: Good morning, sir.
1: Kisa ni, kisa ni. Kisa ni,
11: sir. Si Juan ni, si Leonardo Hinampas.
1: Kisa mi, pasyente.
11: Pasyente din lang si Ayok, sir. Have that, sir, ba?
1: Okay, sige. Huwat-huwat lang dahil sa gawas, ha? Pahuwam lang cellphone mo. Anang doon na pa ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
1: Good morning, kisa ni.
12: Si Lyndon, sir.
1: Kisa may pasyente?
12: Wala, sir. Lubito Orera, sir.
1: Kisa may pasyente ni mo?
12: Wala, sir. Ako na, sir.
1: Ikaw na. Unsa may sakit ni mo? Unsa sakit?
12: Lubito Orera lagi, sir. Kung naglughan.
1: Unsa sakit ni mo?
12: Tatay ko na, sir. Kanang Lubito Orera yun pa.
1: Para laboratory pa? Sige, sige, pahuwaman ang imong cellphone gigamit anang dunay usa diha imong tapad nimo. Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
1: Good morning, kisa ni?
12: Kisa ni?
10: Si Riton, sir.
1: Mao ba ni ang pasyente?
10: Wala, sir.
1: Awa kay pasyente?
10: Wa.
1: Uy. Kis o sa may mogi anhi dinhi og di wa kay pasyente nga patabangan.
10: Maintenance, sir.
1: Maintenance. Pa kisa may mo kisa may nangayo og maintenance ikaw?
10: Ako na, sir.
1: Sige, huwat-huwat lang mo na sa gawas, ha. Salamat kay sa mga loyal donors, mga higala.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Marie Palapos Family, Yeshua Jesus Loves You, Baliola Family, Estoria Family, ug Rads Fools.
1: Salamat po kayo sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, sa Barangay Dao, Luyo, sa Dawid Diamond, mga higala. Salamat ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care na himutang nilihalayo sa Coop Hospital. Diyan sa Barangay Dampas ng atong siyudad ni Sir Jiboy Tabera. O gingumasam ni Sir Leo, ni Ma'am Fraxidis Mahumas, ni Ma'am M. Serkina, Og ingon man usab ni Ondoy Kristan adunay 200 pesos nga ihatag sa nila karon yo nangayo. Og ingon man usab ni Father James Darunday adunay 500 pesos ipagi ang paghatag og tabang diya sa Sticky Diner ni mutang sa Poblacion 2 at bang sa Solidad Suites mga higala og ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bululuan. Ang Hisel Bululuan ay mutang dili halayo sa KFC Church. Wala yung restaurant na punoan sa Kasya, maunan ang Hisel Bulaluan. Salamat po kayo sa taga Champaka Street sa Lindaville Subdivision Phase 2. Pigado iti ng atong oras, mga higala, kini si Atoy Kosab, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 7:03 na.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
3: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan akbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang daghan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
0: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. E. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
4: Gibuksan na usab laing sangang butika sa butika Kalapi ng Bayan. Sa Kalapi Butika ng Bayan diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyaris ning itong siyudad sa Tagbilaran.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan gid ko pari kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra quarta karon pre.
0: Mao ba mare? Papila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag-additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953. Strong sa una, hair
3: bang strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Dawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
6: PH

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, hingpit na nga gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara sa botong 257 ang niya pabor. Samtang 25 ni Supak, siya musabang ni abstain. Boto sa totoo ka mga kongresista sa itong lalawigan. Si Congresswoman Van Vano Bintadog, Alexe Tutor, pareho ka nang nibutar og no. Samtang yes, ang gibutaran no sab ni Congressman Babayap. Atong paminahon, kompletong detalye, Alagad Ray Tutas.
1: Remains at 9. In view thereof, let the record affirmative 257 instead of 255, negative 25 instead of 26, and abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
2: Gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte uban sa mga bungog nga boto sa mga kongresista. Kinihuman, 257 ka mga kongresista ang nibutar pabor, 25 ang nisupak samtang siyam ang ni-abstain sa House Resolution 989 uban sa Committee Report 261 nga naglangkob sa mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang tulo ka mga kongresista sa Bohol na bahin sa ilang buto. Lakip sa nisupak sa impeachment mao si 2nd District Congresswoman Maria Vanessa Mintado o 3rd District Congresswoman Alexe Besas Tutor samtang nibutar pabor sa 1st District Congressman John Jesnel Babayap. Nominal voting ang paagi sa butuhan diin gihatagan og higayon nga maka-explicar sa ilang buto ang mga magbabalaod atol sa sesyon sa Kamara de Representante kagahapong adlaw. Sa usa ka pahayag, si Kongresista Mintado miingon nga ang iyang buto pinasubay sa panawagan sa katawhan sa segundo distrito nga dili paboran ang impeachment sa Vice Presidente.
3: Thank you, Mr. Speaker. Mayong hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol. Thank you, Mr. Speaker.
2: Si Kongresista Tutor sa iyang bahin miingon, ganyang buto mao'y tingog sa katawhan sa 3rd Distrito. Matod ni Tutor, ang iyang pagsupak mao'y tingog sa kadaghanan sa iyang distrito nga gustong tutukan ang mas dinali ang mga isyo sama sa pagpabalik sa kaligon sa ekonomiya o pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa publiko.
4: District of Bohol, which includes 436 barangays and 19 municipalities, making it the largest district in Bohol. As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong boto mao'y tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa 3rd distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of our people. Thank you, Mr. Speaker.
2: Samtang si Kongresista Babayap nibutar pabor sa impeachment alang sa kayuhan sa katawan sa unang distrito. Ang tulo ka mga kongresista niagi una og sunod-sunod nga mga konsultasyon sa ilang mga konstituwente sa niagi mga adlaw sa wa pa sila mabutar sa impeachment sa Vice Presidente. Lakip sa gibasihan para i-impeach si Bibi Sara mao ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o guban pang high crimes. Sa usa ka radio interview, si Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon nga nibutar pabor sa impeachment ni Duterte miingon nga andam na ang House of Representatives sa pagpadasa sa articles of impeachment ngadto sa Senado nga may mulingkod isip impeachment court sa labing dali nga panahon. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Samtang sa laing bahin na kuryente, ang DYRD News sa gipost sa PR man ni kani Presidente Rodrigo Duterte na si Chito Fuentes. Ang post ni Fuentes na ganayon na si murang kuryente party list Art Yap nibutar og yes atol sa nominal voting kagahapon nga mo'y gibasihan sa balita sayo kagahapon sa hapon. Alas sa dugang detalye, atong paminahon si alagad, Allen Doidora.
6: Giklaro ni kanhi Bohol Governor og garon murang kuryente party's representative Arthur Yap nga wa siya mobutar og yes o no sa impeachment batok ni VP Sara Duterte kagahapong adlawa.
7: Allow me to make a simple statement. As against DYRD's news report earlier tonight, allow me to state the simple unvarnished truth. I did not vote yes to the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
6: So kuhay kini sa unang impormasyon gikan sa usa ka source nga si Chito Puentes, usa sa mga iladong spokesman sa Duterte Group nga mibutar si Yap og yes sa maong impeachment. Hangtod karong mga orasa, anaapagihapon ang post ni Fuentes sa dihang gi-check sa DYRD balita. Sa dugang pakisusi, nasayron usab nga wala mubutar og no si Yap o abstain. Matod ni Yap nga wa siya mitambong sa gipahigayon nga sesyon kagahapong adlawa. Atul sa butuhan sila si Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang parihas nga wa mutambong sa maong butuhan sa impeachment sa Vice Presidente. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 37 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. Samtang gikalipay usab sa mga tigpaloyo sa mga Duterte sa atong lalawigan sa Bohol, ang pagbutar ni Congresswoman Omentado o ni Congresswoman Tutorog no sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang kumpletong detalye ato paminaw si Alagad Allen Doidora.
8: Gipadayag sa daghang supporters ni Vice President Sara Duterte sa probinsya sa Bohol ang ilang kalipaig pasalamat human ni butar og no batok sa impeachment sila si 2nd District Representative Vanban Omentado og 3rd District Representative Alexi Tutor. Matod sa ubang Duterte supporters, ilang giila ang desisyon sa duha ka kongresista isip pagpanalipod sa ilang pagsalig og suporta ngadto sa Vice Presidente. Sigon sa mga comments sa social media, wa pakyasa sa duha ka mga babaeng magbabalaod ang ilang gisaad pipila ka adlaw bag-o miabot ang paghukom kagahapong adlawa nga dadto nang tingog sa katawhan sa ilang distrito ngadto sa kongreso. Namatigdan usab nga ang kanhing mga kalagot sa mga Duterte supporters ngadto nila ni Omentado og Tutor sa ilang pagpirma sa impeachment ni Duterte sa nakalabay nga tuig napulihan sa kalipay og pagdaig human nga ila nang gipaminaw ang pulso sa bagang duot sa katawhan pinaagi sa gihimo nga konsultasyon. Sa laing abahin, bisan pa man mibutar og yes favor sa impeachment ni VP Sara Duterte, si Congressman Babayap daghan gihapon ang nipadayag og suporta sa iyang desisyon. Gilauman na sa kadaghanan nga mubutar og yes si Yap subay sa nauna usab niining pamahayag pinagi sa post sa iyang social media. Samtang nagpadayon ang nasudnong diskusyon kabahin sa impeachment issue, nagreang reaksyon usab ang makita sa lainlaing sektor dinhi sa Bohol. Adunay nasubo human gi-impeach si VP Duterte sa Kongreso samtang dunay nalipay aron mapaksaka kiningadto sa impeachment court nga maong Senado og papanubagon ang Vice Presidente sa tanang mga allegasyon sa constitutional violations o giingong misuse of confidential funds. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Nagapadayag o kabalaka o kagugang ang pipila ka mga bulanon sa nahitabong kagubot o tensyon sud sa Senado kagapong adlawa. Human giingong gihulipan sa minority bloc ang liderato sa Senado pinagi sa pagpuli kang Tito Soto isip Senate President o gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Sa buto nga 13, nakuha ni Cayetano ang liderato sa Senado batok sa siyam ka boto ni Soto o duha ang nag-abstain. Sa wa pa ang butuhan, niulbo ang tensyon so sa Senado diyang nasuko si Rulad Bato de la Rosa at ang sigingong pagsuway sa panga kung pagsuway sa mga operatiba sa NBI sa pagdakop kaniya sud mismo sa Senado. Tungod sa mga insidente, dagha mga netizens o residente sa Bohol ang nagpadayag sa ilang reaksyon o kabalaka sa posibleng epekto niini sa kahimtang sa politika o kalinaw sa atong nasod.
0: Nagisugdan karong buntag ang dako usab nga pagkunhod sa presyo sa diesel samtang dunay jutay lang ang pagsakas gasolina. Ang diesel sa pagkakaroon, misaka kanig 9 peso and 57 centavos. Samtang ang gasolina, 47 centavos. Dugang detalye alagad, Anthony Tontod Aniscal.
9: Gisugdan karong buntag ang dako nga pagkunhod sa presyos diesel o jutay nga pagsaka sa gasolina. Sumala sa DOE, ang diesel mikunhod og 9 pesos og 57 centavos matag litro, samtang misaka og 47 centavos matag litro ang gasolina. Ang pag-rollback og pagsaka sa mga presyos produktos petrolyo gisao na sa Department of Energy, pinasubay sa National Emergency Crisis nga gideklara sa presidente. Matod sa DOE, sila na karon ang mag-estimate sa dapat nga lihok sa presyo matag semana ug dapat sundon kini sa mga suppliers sama sa Shell, Petron, Caltex ug uban pa. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyos lana sa world market gumikan kay wa pa makasinabot ang Amerika ug Iran sa pag-undang sa giyera bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan ini dili pa mahibal-an gihapon kung unsay estado sa presyos produktos petrolyo karong mosunod nga mga adlaw ug sa sunod semana. Alang sa fuel price update, kini si Tonton Aniscal, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gihangyo ni Gulf Aris sa Mintadong National Water Resources Board nga paspasan ang pag-approve sa water rights nga gi-applyan sa Lubok o Inabanga. At upaminan pagbalik ang kompletong detalye ni Alagad Allen Doidora.
10: Sa ka-illegal nga giingon nga tighabwa o

0: Gihangyo ni Gobernador Aris Mintado ang National Water Resources Board kon NWRB pinagi kang Engineer Roy Riquerme nga magpahigayon dayon og inspeksyon sa mga dokumentong gisumite aron mapadali ang pag-aproba sa water rights alang sa lungsod sa Lubok o Ginabanga.
1: Magkandak na gusto sila o aning inspeksyon sa ato ang mga gipang sumiter na mga dokumento dito aron nanaslay basis na to approve ang atong water rights para aning lungsod sa Lubok na 9 ka lungsod makapahimulos including Tagbilaran, Panglaudawes, Baclayon, Albor, Corrillas, Katuna. And dako kay ni na factor once na naning projika gyud hopefully na funded by World Bank and implemented by DPWH at least 24/7.
0: Ang maong proposed bulk water supply project punduhan sa World Bank o ipatuman pinaagi sa Department of Public Works and Highways nga nagtumong sa pagsiguro sa 24 oras nga supply sa tubig o pagsulbad sa dugay ng kakuwangon sa tubig sa mga apektadong lugar. Matod ni Umintado, importante kaayo ang tubig isip pundasyon sa kalambuan o pag-uswag sa komunidad. Gipasabot niya nga ang pagpanginhanglan nga ipadayon ang malungtarong solusyon aron masiguro ang igo og limpyo nga supply sa tubig dili lamang sa Lubok lakip sa Inabanga ug ubang sikbit nga mga lungsod sa probinsya sa Bohol.
1: Abante Bohol maka unsa man nato pag move forward kung mismo ang mga tao way tubig. So muna, need na to support sa mga LGUs.
0: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Quince minutos, sa Ripa Mag, alas 8. We're saying good morning. Ito ni Julius Maranggit, Doy Membuntag, Mr. Chito Visara. Chit, Membuntag ni Bariha, taga Bilar. Jamil Di Casa is also watching. Mercedes Matalines from Australia. Si Roberto Baluma, Juanitz Prima, Coquilla Drodi, og Roberto Bachoy Alba. Kining DYRD, Breakfast News, at kining sa maintinguha, Silent City Mall. Bali!

0: Lima ang naangol sa panagbangga sa usa ka motorsiklo o tricycle kagahapon adlaw. Sa mga pasado alas 9:30 sa buntag sa nasunod nga dalan barangay Kamanaga lungsod sa San Miguel, sa usa ka video pinadala ni sa DYRD sniper nga si Gino Pilongo, makita nga nagkadugo sa kalsada ang driver sa usa ka motorsiklo. Samtang si Police Patrolman Francisco Seriano, ang traffic investigator sa San Miguel Police Station na hinabi kanis DYRD balita, may ila sa driver nga si Noe Bosalanan, hamtong taga barangay Poblasyon, lungsod sa Danao, samtang ang driver sa tricycle nga si Richard Tag, hamtong kini taga Purok Uno, barangay Balintawak, lungsod sa Talibon.
1: Yes sir, ganyan na, nainanawag sa taga Kuan, DRR, nanawag sa mong opisina, responde dito sa City of Hope, Kamanaga. Tricycle o Kuan sir, motor nga Suzuki Boltzmann. Si Noe Busalanan sir, taga Poblasyon Danao Bohol.
2: Uy. Unsa man sila? Opposite direction eh?
1: Yes sir, opposite direction na sir. Padoong namuuli ni si Noe Busalanan. Padoong namuuli siya. Ginikod silang tricycle. Padoong po namuuli sa talibon. Pag-abot sa curb line, nikuha ang line ang curb line. Ni-cross cut si kaning ikawat ang daan si motorcycle B. Kaning Suzuki Boltzmann. Nawa na siya kabawi. Siya kabalik ay kurbatahon man. Dito na siya mitigso sa tricycle.
0: Pamahayag ni Patrolman Seriano sa San Miguel Police Station.
3: Good morning, Nilito Maghinay. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Acho Philip BC, Lorena Pitalcorin. Nagtanaw si Ronel diha sa Bohol. Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Biktima sa hit and run, ang usa ka driver sa motorsiklo, humanaras magan dito sa lungsod sa Baclayon. Ano ba minaw ng report ni Alaga June Gutierrez?
4: Dali o ga-risky sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Baclayon ang usaka driver sa usaka motosiklo. Humagani ang biktima sa hit and run. Ang driver sa motosiklo, gifaila nga si Erjan Isagre, 26 anyos, nagkapuyo sa may Purok 5, barangay Agipo sa lungsod sa Mabini, na temporary usap kini nagkapuyo dali sa may Siketuna Street. Sakop niya itong nagbayas tagbilaran sa tuwa na sayo nga kahapon sa maras 8 sa gabi. Nga padung naunta kini nga mo uli diha sa iyang gisakaan diha sa tuwang nakbayas tagbilaran lulan sa gida ang motosiklo pag abot kyo sa may poblasyon Baclayon napoy sa may Baliaut wa siya makapantay sa usa ka motosiklo nga iyang ekwentro ug dito kini may bangga sa iyang putres iyang motor menud ang main tang pagkabalintong itaw ang kini nga driver kani si Eljan magidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon. Ug sa tuwa usab nga nasairan, nag-responde usab nga tuwang bahan sa tungkapulisan nila ni Police Staff Sergeant Neil